0: Wala kaya nga kay Kihiran Noyo? Madahal kan, kiomok ni, gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iyan, kano-kano kaya, mamalanggak-langgak. Hado pa kaya ng muni. Napi, Noyo?
1: Sisi, apa gawin mo lah? Kibal, majelas waka mo na si.
0: Udi no, med. Niyak niya anak ni tangga kam datas, no. Liyak no, kaya nga kiki. Kan sarus kan yan ako nadulanggak lah gugulan anak ko. At sa iya kate-kate kaya ilo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba mo ko na yo.
0: Kanya ka sagdak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Coba langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
1: Halo na si siglah ni stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting Noyo,
1: enjo nek stunting nane gagal tumbuh. Model-model gua kenan nang enjo ne si.
0: Oh, stunting yo. Terus emang apa lah cara nyegane kenyen sana mak kena stunting no med?
1: Haji si, haji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan